Yana to ko ya pa loren tambara lang na beko. Yung man yan yun na maswa mato. Yung to ba alo na kanda na jalera lang ma. Papande jo na manangang. Bukan na mo manangang saki pa loren. Tud ang niyo man yan yun lo. Mainin yun yan yun sa samua ancha lagwe asya tabang asya tabang asya tabang la. Ananya la la la la la la. Tok dua tiga. One two three.